0: Di Nkonga, di. Yenanga katini wana mai na mbele ya maso na ndambo zelu na simo o mata na likolo kuna. Po na lina buta na nguna likolo.
1: Kapita, ndoto ni chumasa buta kina kuna likolo kala. Nguna nangana zaku zina wana sina buta sima. Uyoki?
0: Boyaga na ngono kipenza.
1: Oui, chef.
2: Anga moni mambu na mona makambo.